0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ito siyento yun sa itinisim pronto na ato hakat. Uhing magtempo diagliw ato husik pasado iya kotok na si Mufale Esperanza niya tambabot hoto iya itinilima.

0: Super Daddy. Ritmo Joven. Sianolo Resting Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Belum sira, ito hoto yag beat ihaitahan rasik maka beat positivo no negativo. Pangyari ito uza ita niyag beat positivo, ita sa kriya relasyon diag ho ita niya anrasik no ho ay maselo.